0: Efam na tu tu pia nisi nei o kampani ma pisi nisi ma malo le atu nu. Wa fai mau tu manga Samoa. Kala tu au nanga o ni alo fili ma mafana fano le alofa.
1: Wa utu tu ni lise unga langa tila fa pulo mi tu ali ma se ufa malo fa yon fai wa.
2: Ngas ngas fale na chura pe ole mai fatu kane sa suka toto ma welunga ngongu tino puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ayo isingas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafau lana tima lana aloe se ki ale shake ne emi silfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai foi mau folinga ola na anava a selau pasene lo soi fo maloloina ete ola fifia Farsota ya neloa, le faulunga ya masai le opepe, mamamoe mausa te lima poasa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Pete sasu wane foi, ilone no fanga au tu, ile unit tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket. Ole fale oloa mo fatanga ya sauma. Ete filifili I olosi atoa. Pole fataulusi.
3: Maua tama favela. Matama famata. Tele oloa tu uaisa mafingota maili sami. O oloa SS mamia taulima maile pasifika. Filifili sosela eye teono mehai. O tusi ta yala matusi yole ola mo wa umaoe.
2: Tawalunga loa ese tupe lafo isa moa. Faso ta inailoa le sunga ya nom. Po entry sad. Ilona nofuanga ipik wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima, lima, lima. Iva ono lua valu, iva lima, lima, lima.
1: Le Palm Pacific Supermarkets, morisi uleo le saa mora ngalo, male stasi sponsor.
4: A faya ya ini ya unga ipeyo fulu, a eti le uti nga ini, ita ua lo toa, maata itu ule nei, ma faatini wa vaenga nei. Ia e nafu esea isi potu po se vaenga ule falu, ita mamau mai lu ainga. Ia faa esea vaenga fao ngai tangata wa afia mai ainga a toa. A afipa mti nga le ulu politino, ini kwa la au nga ti nga malolo lei. Ino vai a uli, masua kwa la au suwa malie. Telele tang mafai kwa la au aina mea mata ma kwa la au aina suwa malie. Kufuru ma mali maitaini uma. Nofo le leile fale ma tamo mao mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga so I fua malolo ino mo se fautuanga li fua mai. Ai li isau li fana mai. Ia tautua na awane I isau li se pasi po se taavale lau pasese inene ia afia ni se tangata. E sini lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Fatalo fatu Samoa na ona toe whamana tu atu. Ia le tautua a le tatou Pan Pacific Supermarketi. Ia le li le panona, ia le sunga ya nom, ia ma Andrew Sard, ia ma le faretua ya su. Ioi, maua yais le Pan Pacific Supermarketi, le tu atusi o le Shoptasi Bidwill Shopping Center. Ia le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill. So se oloa si I atoa e te maua lea I le tatou Pan Pacific Supermarketi. Ioi, ia ai mai se lava a tangaloa ma le fafunga anga Samoa. Le leipe awa fai wa oka sau saiz tuhua. Ia wa atai au famana tuina ai la su sao ta maa.
1: Ai ya. Sa le leiva ya e tuai. Manga kua fo yo raso nei ya. E pia e fatili ya tatu tu e teimi. Ya o lo wan watu lina le tuai ya tu wale ya isi sa isi tu o tutoi. Ya e ti nga ina lo le e sa umatama fo I ya le na ole alanga tu lo li tapu a inga le atunu. Yo vai nga fa pena al mana ya lina. Va ai le le ya al sai stu e mai famali in al tama wai a koi mare vai aso e
2: ya mana tua a efia vala au ia nom ia po Andrew e te mau le le numera o le iva valu tolu lima fa iva lua fa iva valu tolu lima fa iva lua fa ia ma toi fa mana tuatu ia le tautua A le tamali I Samoa, ia le fionga ia patu po Dr. Sangai Tumua, Panyani si upatu. Yoi.
1: Siakilo so I fua malolo ina.
2: Hai ha.
1: manu o leo mau fo o leo fo nu o sini nei ya ya sua de difo ma
2: e leo malanga
1: oi va che fo tatu tele mai lo pe te wa fo fa un ol masina e uto e malanga ai o le le ta pena pena ma mau ya uma tu a fo le tolu masina la e wa uma nsia ki fo ma
2: ya ya ai mana tu sa mo o le numero le ofisa o le li fo ma yo le ba ono tolu ono fa ono tasi tasi ye po le mopili le li fo ma i o le ofata si valu fa lua lua fitu lua ono ye ma choi fa ma na choa tu sa mo a tanga lo yo e bole choi nga lue e fo ma i la songa fua
1: yo so morva yaso
2: yo ne ale so lua so lulu ma la stofi
1: to lua so mutato yo e
2: fa nga lue nga ye le fionga ya pa chu i le clinic
1: po po ma wa tai dal ne po po ma wa manu ma wa le fa no
2: yo e ye ma na chua yo no me ma tsa sa una fa i sa appointment yo fa i lo ya ya ya yeah, le le fo ya yeah. Bala a wale no mera le le ofisa le li fo mai
1: yeah.
2: Itse ma wa ya ya se si fo itse ma li
1: ya yeah, wala wa ma wala fo ma inti ya yo
2: ya yo me nga le ya ya changa lo ya a le twa tu si la le li fo mai pe a fa ye tse fie su wa tu ya ma fa tsala no le fionga ya pa tu o le shop tasi Saint Martin's Crescent e Blacktown ya mana tua Samoa pe afa o tau po ia oe maa u ile nei vai tau li telo fa ama ipipisi ya. Ia ma toi fa manatu atu li tato sumpa sumpa sumpa. Nyoe, aso uma ole vai yaso ya. Nga le susaa ile ya yes, tato fa malo stino ya.
1: Pa wale na ole aso e malo uloa.
2: Mana ya.
1: Aso uma ole vai yaso ya mantua pe ole aso lua le uanga ime ya i. Fefo ile vai nga le.
2: I Plumpton.
1: Plumpton Mount Hood. Yo e susu ma ya ila tu tau la lata ma ila fo i vai nga o sini nei. Yo la e mau wa ya ile sunga le li pule fa pia fo e si on fa le tua. I vai nga uma ema fai ono so tai a wa. Lo so i fua malolo ina wa vai nga uma yo pito vai le nga tele mau wa so i fua malolo ina. Ya e fa pena fo una mau wa ina ya wa.
2: Ina ya wo a.
1: Ai
2: ya ma e toy feilo ai foi manai pa anga mai Samoa a wale ba ona le toy feilo ai ya ya tanga lo
1: ele nga tele na ale winga ese ese mana mata ko fio fa so a tanga tap to ba yo e manda tu o isio mai mai upolo isio mat mai sala fa yo isio mai mai ai ngal tai a e ye foi ya mane au America Samoa na yo tatu su se sa ela uba ye
2: o
1: kamala nga ese foi le na ku skedi o manga ku yo la la si yo wa o ye ke ar foi makua si ilunga lo mokua a la vo kwa kamanga wo umma mokua wo oi ya fio a
2: ya mana ya chele a ya ole tau tu ale na na nei fo i tamali i a tangalo
1: ya mo mo sumsion tau si ya masai ya
2: pepe a ya a if you have so tai ya ya mo ni si fa matalanga bala ule numera ole ofa o lima fitu lima lua iva lima ono Eche ma wala uti aloe male shake.
1: Yoi. Mana tuwe tau mafamua mua tamala na uti male aloe aile amtalia ia le
2: famalistu. Failole koleni.
1: Lima tu nga nga ili ono talo le ono. Ia mingo ilo.
2: Yoi.
1: Mana tuwe lai matala tu aile taya ole vai tar sulua fale malo longa. Yaso umba yore vai yaso. Ia ona faa wa watu waifu ile se yopa. Ia le tu lai lima le fiafi. Tal faa wale wana matala le ofisa le fiafi. Mole anga ya tulfa maros tindo por sumpa.
2: Mana ya chele
1: Yo toy fa mna tua tulava va tu pe afa tu am milo malingi lo la ulitio fa fa fa nga etia lal ma pa pa au lo fa nu sini nei. A wole si se va ika mucha lo kuma va kuma ka mai.
2: Yo bala fa changa ale tu pulanga va changa fo ya lo fa na la ichi ya.
1: E quiero pico va ora ka ave la wapala.
2: Oye.
1: La wa tu
2: si. E ke va ya ka mai.
1: Ya la wa tu si ulo sa mo nga lo e PPC toy fa fo.
2: Na mana ya fo.
1: Ya ai. O oku kong kwa fuli oku e failing e malenga. Ia pawa re mea la tau sisi ia faina pe la vea. A ole mea sili mali tawa. Ole mau olo soi fua malo loina. Ia mai mau a fole ola fia fia wale aia se ki o famu nianga. Olo soi fua malo loina male ola fia fia.
2: Yo e matoe fa mana tua tua. Ia le la la fau lea i Plumpton. I to tonu o sini nei, yasi, yasi, yai. Ai mo nisi fa matalanga pe a fia maua. Bala aule numera, ole o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ia tala noa lea, ia le fetalainga ya momoe mausu te lima poasa. Ia pole tausi ya maasai le au pepe.
1: Lesi fo ya maenga ya wana fa manatu pito vau. A fai olo ea lalampa pa au itu atu o sini nei. so se tete o Australia ma so se vaenga o ke lope o e whafonga ilungo tatu upenga te whai langi e misera wafoi i ate tūranga o Facebook a whai te fia mahala mara mātiri lea vaenga e mwhai ana e talano mai a maasai mara o pepe i ona whai atu lefu so ta ingal me te fina ngaro i ai o wae maua o kalau vai o le vai o le mtua mtautia o le tatu vai lea o le shake lea o le
2: tia loe ma le shake
1: o le hepo life e ma fai ona faso soani ili maru lau tero le tatu atunu ue le ngata le toto maua lunga suka e ma nasa ngase fara natura e ma fai fo ila na oka atu nei atura ngai ele sumpa asa sasa oe ya o ka maura hai hai wale vau pa fai fai rungu mai o lau waha kasi ngai fai maru siki huka hua
2: ia ma le stu langa atanga loa ma le fai fonga anga Samoa. A fai ele mwhai ona e malanga atu iai. Ile no whaanga o lo whatau nuina. E mwhai lava o le ngai lunga o le lainga. Yo, e mwhai lava ona tatala ia le website. Ia ona e siva siva mailea. Ia mwhai ia yau ko le nginga mai. Au kafa o la webusa isa po fafo ilo malaika alo me vapenga.
1: Pe kau maanga ia nga ai lua ki se la ngofi. A waki ala kui o wai. E ke ki nga inga ai ko inga malo maa ko soli. O ka maanga pe ko inga fasa. Ko inga ongos furuanga ilungo soli. E peo ka mawe kua ka ikonus furu fast furu ka usanga.
2: Ia le na.
1: Ia ona iwa hanga taha ua na ese le mana ia fu ole tautua male o unanga nei futa maari ole atunu upito vau.
2: Ia matoe wha amana tu atu sa moa amana tua. Yoi, se pese moli mana o. Yoi, mole aso ta ma. Fata ua ta ma.
1: Asi asi mai lunga le tatu api o fōlinga.
2: Yoi.
1: Ia ma omi mai ai, omi mai ai lau pese moli mana o molo ta ma le aso ta yao po fai fi au ia po ko ingo ai aura ko ave i lau ai tu sa ye mua mua uki ai oi
2: ai mana tua o sa mua wa umale aso tama
1: na
2: o inei lava male lalo langi lo fa mana tuina la aso tama ta yao
1: mana tua fo ye ya tato i sa mua pe yo le aso le ta ura aso ta la le le fa mana tua ye la hatu le aso sa o tama ia o fa fo mai lau sa mua te lo atunu ura lalo langi le anga ia tu le la tu Europa. Ia fatasia ima atu nune e Australia ma New Zealand.
2: Ia.
1: Ia e wha amana tua ile aso le vai aso le ne ile aso atai au le aso wha mito mōna i tamā. Ia pore aso wha ingo ili to tere ole aso le au sifi e.
2: Io e mana tua tina ase me alofa.
1: Me alofa.
2: Io e lo mau e whale ono om okang i e whaikanga au ngi aloa.
1: Pito vau. Au
2: ula.
1: Au wale aifu se me alofa wale a varpe se mori mana e momoli a io wano wha ngai lau aitu.
2: Aia.
1: Alo le afo. Ia. Ma o kou ka mai ki ara kou ale se me aro for koi ngang kou aro aro le au le fai ya le au fano ngolo ngolo le ala kou akul pese mo ni mga amo o ita ma
2: manatua le pese mo ni mana o atai au fatalo fatu ai a tapuni masi o lo ma futa mai
1: ya kairo po ave se me aro for le asuka ma ma aro tapuni ya foi le li le angai mai tatu por kalamele nei foi vae ngau le uli. E mai se wompa angal tatu por kalami e a nisi ne vanga tu fam na tu fo se tau tu sta sta mari ol tatu tu no pito vao la fion ya tanga lo sa ya kopo James Leota fa pe fo fo tu ya seli le wa fa tan u ne lo la ma ta ma e ma tan o fier vanga u fa ti no ne tau tu ma le unanga e le nga tele tau tu ai no mo la telefoni Vai vai kai mil ngai le ke le ofisuia inga a pito vao.
2: Io e.
1: Ia o ka le lo o mil ngai mare nga ai ma nei lo wanga ia tu ai pa fa e pa pa au lo fa nuo sini nei. Ia pito vao fo ia fio nga ia tanga lo sa. E fa mani no ma ia ti o le vanga u ma nei te e tene ne fu maka nge nge fu ku ai ke le fong. Ia e ma fa ona so so ani ia ti o le ala ma tu langa ma le vanga. Le si vanga ta u le tu al sunga ia tanga lo sa. E mwhai ond so swani i aso whabito aso fie fie po siwa mtu singa ingoa. Ia mwse rafa fwyr fam na tuino aso so i fuwa mwhai po i ponga. Ia pe a fai ole ai vala au iai a wal DJ. Mwne malo telo le tatua tunu o papa au i sini nei. E so swani iai a te oi mwma so stoi na musika le DJ ale sunga i a James. Ia pole a fionga i a tanga lo sa. Ai ole vanga ta ua pito vaur si si i mau walunga fwoi ole tautua. Ia mwle sa ili malo ali nei fwoi alo si o tatua tunu u. Ua mwhai o nefiso o swani. Fatu se whaasolo, fatu se ula. Ia o se pale fo ia o vaenga o teu fungala au mātango fie. Le ngata lai lia so whaapito o nai tama. Le ua whaapio na whaailo mai le whaltua ia sieli. Ao so lava se vaenga teu teu inga o maota o whaafia ngainga o maru maru tapuai. E me se la vo for fa me tsa no fie no lo mota. Ah.
2: Ya le mana ya yo teu.
1: Ka wa le uta tu o ye me tsa teu. Ya me se la fo pe a fa ina vala au le li se silio na pele ya te oi.
2: A
1: wa le ni nga lo ya te oi o pale ma va nga uma fa pena o ta pena ina uma. Le fio nga ya tanga lo Samson o falitua. Le ina vala au fa so tai numero le telefoni. O fata si fa tolu lua lua fata si tolu. O fata si fa tolu lua lua fata si tolu. Faifonu so swani il malo telo le tatu atunu. Ia olo i fafu atu sini nei. I fetu una inga mafiutanga na inga matanga o fie malifai ngo fie. Pe a e fala au fa so tai. Tanga lo sa di tatu numero na pe ona failo atu.
2: Ia au tu lai mali tatai mi tanga loa walmus fulman lima minute. Ia wate ai ia le tu la e lua. Ia. Ai usimaya la fafonga Samoa. Ole atato falong longo ya mafafonga foi lechinu. Ya tato tala i mena tutupu ile neiva yaso. Ya itutonu si tato tofi pele Samoa. Usi la fafonga le tusi tala le si uleo le Samoa na ngalo. Le susunga ya ta sesalam Sam.
5: Tatu tenu le fai u le neva yaso tatu o le mai le tai te ngang le lea lo tatu matai le langi ai o le fa o poponga masani o tatu tala fo mai sa moa o si mai yelo fa fonga o tau tino le tamai tai pule o le fale moa le Sunshine Pacific e a pito vau mane a Mayday e le asia singa le fionga le pane mia ma le kampineta na fere na tina e muli fanua o mautu umavaenga po o masini mo o mia mole bisinisi, o lona faafita auli le temile nei, e le o ngā fatia lea tunuu o na faafai lele le moa, e mawhai o nasa palaili mana onga mo o mia lea faingo o moa, e le company.
6: Uyai umavaenga o tōtonga fali, au seora poa, e le mawhai o nasa o le capacity le lava le demand i nei sa moa. Ia o le tūlanga po lale nā leua ia faamu moe, a faabebe whai o nā langa langa sua mai ai tūmalo. E whasi ata tō moa ia sa oma. O le pokalame male au nangi nena, ina ima whai o nā whaasua atu I tēne o tato I tūmalo I tua. Ka pāua le mea le tau leua o ifale angani ale malo. Ia tau mafa fresh tato, na na whasi anei a watu tae au falu loa. O le seisenga le nā, ilo o mei a mai mai whako, e whaisi na umi au mai ai.
5: O se tasi nei o ati na e o loo I ehele wha anau nongo le maa loo, pe o na tamo fai mai e le tau sanga e rua fesa fulma le ono. E na ia wha tuwina se ati na e wha penei te tono sa moa, ma una ia ina ia maa losi, e feso swani o tatua tano o ile awina mai o moa mai a tano o I fafo. E si ni atu na soifua maa loo loo ina a tatua moa, ma mau aitu pe ainga te tasi e whaia le ati na e, ile wha ta watu I le company. Pei taiwe yeira fua whanga ala mālo, moi tu mālo uma, ma ofisa whonu whaavae.
7: A se mea kake kirikiro ia I e mālo malama, lele mālo, ma le mele wa alai na ku ma kako whungu whaavae. Henka penga lai e whare mua le ku mālo, e baku ka mai moa, baku ma mea aiko ke whanga. A mai ako e wha kau mele moa I whaenga lea. It's that simple as that. Pea mele whainge I e pito bau. Lawa mai le lima afe suru afe mua, fa whanga iu, mga mai role I. A olea wala le kau mga o inga ia kuri le timan mō kako. E whaile whanga ngā mua li ku mālo. A waku mea aia waku marka mai mō. Ianga umole ngai koe whakau, mai leo e karawhea ngai. E polo fiki ei le kau whainga li ku mālo. Nau ko loa le wā lo keik le kako, lima se la wafe mō pisingisi e ku mālo. So that's part of the plan of commercial project mga ai ku mālo.
5: Ao whaawa wai le vayaso le nefa a ngā solonga, le mta au polo mōdi ai le tamaita I a Lise Marie Schmidt. I mōdi a ngai se funmale iwa o lona whaia le o ni wha amtalanga se se, ma le whaia o ni wha amtalanga taitai se na isu esu e ngā malu le mālo. Ma le tau pule pule au fiu fili mea moni. Ma ina talo sanga ele ta mai tai loo ia le tua leo leo le faa masinunga. E na ia faa leo ngā ina ia mōri a ngā iwa. O le whaia leo ni faa mtalanga se se. E na wai yoi ina le ta mai tai ea lise. Ia mōri a ngolo na whaia leo ni faa mtalanga. E tai tai se nai ia su e su e ngā leo leo. Mao ia tua inga uma na faalia le tusel te maita e alise na kopi ai le aumamalu le malo. O le te maita e loa ia sili le tausanga lua felu se funmale lima ma le komisina le mtanga ruenga o leo leo ya au pa aulongo e tina Filippo na ia tua ia ai ia lesa avea mapale mia le afionga afia mena o mi mata afa e lona sotanga ili maliwa yole te maita e professor ya sinava yana Dr. Caroline Caput. Mai ua iyo ina fo e le lo iyo lo tula e mol tamaita e alise Marie le sui o le talitete e al tamaita e alise e le tali iyo e e moni anga iwa o lo na fia leo ni fa amtalanga e tai tai se na i ia su e su e nga leo leo o le a fa awaw le so i ale nei mata opu e fua i ele toe fa awawina o le tasilo moni anga leo lo ototoe nei le su e su e nga o le tomafai leo fiu fi le fa atinongo le amia tonu isu esu engai le mata opo. Ele itali ioe pete ena, ele komisi non tanga luengol tine mo, tanu vasa petone maunga, ena wafisilingie lau tustala e fuwa lunga se reporting tu sia ele talamua, e tu sa ima se fatala noanga o le fionga le minister mtanga luengol so i fuwa malo loena, na ta uai ele fionga le minister, le fa malo loe untangata sito tolu le mtanga luenga, ina ua faa mao nielo lato faa tau ina ese ato ni fanu o kisene a ngai ili pule ngale tine mu. Peitai na wafisili ngie sui lau tustala ya tanuvasa na mata upule nei ena ia faa iloai paule tulanga o loo ia maala malamai ole mta ngalwenga lava alisoi fua maalo loi na yulu mtotua e sapalai na atuwe lato fangu o kisene mole faa tinonga o lato ngalwenga. Peita ele o yeiso na maalam lama anga ni mata au pepe o na ta ua, ele fionga ni minister o ni mta ngan wengon soi fua maalo luina. E na te le ta ua ino foe, pe yei niso le pulengol tine mu, na afiai ele mata au pepe o na ta ua. Wa amata niso esu enga mta ngan wengon leo leo se mta au pua tula imai, o lo msalo miai le maliwa se li fast food fato sanga le matua, ya mateo kofe, e se tasi o sofa inga leo leo le faa i unga le vayaso le asafarele e de moto le tamaisi na monga. Wa faa mao ni maya sui kumseno mtanga luenga leo leo le ya tawa Samuel wa famasanga. O lo faa tina su e suenga e de mafua anga le maliwa le tama. O na lo msalo miyana faa o lima ye imalu le malo na faa tino ina le anga yu inga. Ma wata pafo e le sui kumsena le mamalu le atanu usaha yae le temi na faa tino e leo sofa inga. Mo nisi e yei ni ata na o lato po ina ni telefoni e na iatu inane e fsoswane le su e suenga ma o tulanga masani a fai e faa mao nia se faa o nga lima pe wasolia fo e leo leo a ye ingo le faa tinongo so se o se faa inga faa penei o na faa sea tulo le lamata opin su e suenga tuto tasi e faa tino e le su e suenga atoa ma fai e se faa i unga amiotonu e fuwe lungo le ta ialo le tula fono. O mate o kofi o se tasi leo li i da faa i loa fo ilo nata e lungo le tu lawa mtanga luengo leo leo e a ila tau na pu e mai o sa fainga e yev so ta inga i fala au faa sa ina. O le fionga le sui pahale mia muripola ana rosa ale mo li o o lo ia taita ia atu leo su ngā fono ale maa lo sa moa e fata si atu i le fontanga taita i o maa lo le Pasifika le o lo usui e Guam. O le fontanga masani le le Pacific Forum e te tau o ne yei umata i tae o atanu o le Pasifika. Peita ele na o Samoa e le o fatasia tolu na te tae le fontanga e le o awaifoi e te tae o le malo fiti maniso te tae fatu a fatasia tu i se teimi mulimuli. Ao se fontanga lo fatala noa i nai le o fi mai o malo te tele i atanu o le Pasifika e mai se la valfese se inga le o wadia e mai e le vāle mālo tele o Amerika ma le mālo saina. O ia mālo e luolo fete nai i so tanga nga ia tunu o le Pasifika. E pei o na whaale ano i aina mālo tele o Amerika e le āmatanga. O le ofi mai o le mālo saina ma whapa anga mā tunu nei o le Pasifika e o fiema Samoa. Fatua āmana ia mulimuli ane aia le mālo Amerika. Le mausa li ma le mālo se o so tanga le fo ia tunu. A nga ia tunu o le Pasifika. Le foi wa yeilo tātua tanu o Samoa. Ma o fatala noe nai nei te itai o atanu o le Pasifika i le fontanga. Le toi sila sila le ili ofi mai o atanu o malo losi ma te tele nei o le lorulangi. Ma fōlinga o le ao lato pū lea nise o atanu la ite o le Pasifika. E faaui mai ili tele o fesoa swani. o le fontanga taitai o mtanga luenga le malo. Na whala wilo whala wetele e se saunonga a le prestene o le ofiso sulfa inga, Vui Clarence Nelson. Ile lei titi leo le sao le afianga o tangata wa tunu e pei foyo Samoa. Ile matautia malileanga o sa whainga e whaonga i nei upenga ta wha i langi. Ile tūlanga le whaonga seina. Ma wasiri atu lona matautia, ilo o ni misa to o tele e whepa ia i ai lima o ni nuupo ni a whioanga, po o ni ainga poto poto foi. O ni a whianga matautia wa whaaleanga i nei ma fufau, le li waila ngona mai la ngona se se mai le mea moni, mai ua wae atu fo i ai loto ma fufau o tangata, lantou te whaata waina le whaonga aina o le awala, e whaatino se o sufainga e whaonga aina i lenga ngana ma upu tustusia, ma le liwi nai ma fufau le lorolangi o tangata o se atanuu. I ata le moni po wa whaonga aina i le ata mai whaonu po nei, le wata ua nei o le AI. Ma ufa whaingo fio na whaatari tonu i nai ma fufau o alom whana wa onga, ma te u loto ai o lato ma fufau, e moni ma sao me ua o lato wa ia ma whaalongo ina, e au nomas o lato si la fia tu ato lo na tia i me pepelo ma whaafo linga, ma wha ma lepe nai se sio sio manga. Na fautu e nei vui le mamalo le atanuu, whape na fo i sui o mtanga luenga sa whenga iai, wha o ngā te tau lea a wala of so te inga, ia tau o ngā ruenga, ma vāenga e mo o miai, nai lo le wha o ngā se se ina. Na sao mauri fo whanga malpo kalam wha ta oto, o le urua i aso le mea sina sa moa, le ana tau walunga le wha fia fianga ma tau wanga wha aleanga nuu, e iai ia ma ulu ulu o sa saam wha tau pati, ma nisi o ta alonga maa li o le tau wanga ai. O le au televouta mai tae ma le pito nuu o vai solo i lalavaya, au televou le whakasa e mua taa. O le au televou a Yesu le maatu le manu mai tula ele, ma le au televou ka antoliko mai laulii, ato e ma le au televou ka antoliko mai a whenga. E le vahengo pese whaaleanga nuu, o le maafutanga te nafa le vau, o la auli ma le awaluma mai malie, na manu maaloi le atau vanga. O le tau vanga wha edi sa mōpo le string bands, e lua ia wha edi sa tau vae, o le maeva string bands mai mtau tu le whanga, ma le coconut band mai si umo. Mai ua toi manu maloi fo le maeva string band mai mtau tu le whanga, e pe o na manu maloa i le tedo tu sanga, ma aso wha ilunga ina wha pene au te wila. O se wha mwe mwe le a wha ua upea i le vayaso atoa, ma le wha mwe mwe au tu e te te atuai i le tau fio le o whala au wha saina, ma le ai atu i sa wanga i te tonu a inga. Wa wha maunia fo i le kapeneta le isi se fulma le iwa o ngase ngase, o le a awina tu le mo tong fitinga tunu i fafo i e intia ni usila ma fiti. O fiti le ua to tele i a ngase ngase mai se fulma le iwa leo le a awina atu iai, le ua sa auni i e i a ngase ngase to se fulma le tasi, ma le to ono mo intia. Ai na o le to tasi le ngase ngase o le a awina atu, e tong fitinga o lo mfai o na mawe ni usila, e le se fulma le iwa ngase ngase, wa whaarui nai le silia i le valu se la wafeta la. Wa wha maunia mai se pepo wha amtalanga mai le ofiso le pāle mia malaka peneta, le amata wha atino ina leo ni ngā luenga po le terms of reference, a le komiti ngā luwe le tāpene ina leo awala ma tūla fono ma ta iala, ma pui pui ini awala wha asol tūla fono, mo le pālota mai o le tangata sa moe tunu i fafo. Wa sila sila le maa loo ili toa telo tangata saa moa wanga vaa e paa lota o loa o mau yatunu ui fafu ato saa moa. E leo mwafai o na paa lota mai ili teimile nei, sa ia vanga na ua malanga mai saa moa. E fati nuai lana paa lota ili teimio fai ngā paa lota lea tunu. Wa ngā lulue nei lea komiti e fati ulangata ia la uma, a fai e maea o na fati nuai leo se paa lota fati tai. E toi tui nātu fautuanga ili kāpeneta, ai mai se ofiso fai ngā pālota e mai li tūlā fono lua fe se fulmariva e na ia mawhai eo nā loa ia se tūlā fono e pālota mai eo tātu tangata i whafuatu sa moa e so se fai ngā pālota i le anga i atu le lumanai. O tala fawia, manu ia tere lava le ne iaso lo tātu o tenu o, whaso i fawia.

0: Ya tahu foi ele oni ele oni fita fita foi ele
1: fita fita kawa
0: ole si me ya ele oni angelu foi na ile ole na to
1: ah
0: au fa ya wa to ale ole ai fa fa malo ma tu langa fa pena ya ole ale me la ma fa ele ole
1: aya
0: le ai ele ma fa foi na wa fa pe to tu tu pe ole ole tasi foi o tala tu spa yo telling al faola po mali tu to ma tauli li ye langa vale ye soli ya on fa ola na ya on fa ti no nga nga na ile ole ya le na aya fa foi la pe te yo se ma ya na oso na wa ovalo na ya no
1: ovale sa
0: ya le na fa ma o nga ya ti la to le fie fie soli tu la fo no to fa ya va tu ya fo la o fa sa ina ma le ai sa to no le atu ya po ta to no fa sa ola nga si ai sa mo ala la na fie le boli la iku
1: mai ku a ya mal fa malo fo ile fiong al sui pale mia a
0: ya
1: ya to my time
0: la tell you sha mol fa ngama
1: la ya mulio ana rosa ya ma ni si fo yo leo leo to afa ya na malanga ile fo no changa le palau a ma na ya chele
0: ma na yo to pulo ma fa malo fo i fo va lo fi a sha fi ngai mal sui pale mia a
1: ma na ya
0: ya ma ya tu a fo ile le wan ma ngai ya kya ya me le opena ka fa ilang ya ripo piko va
1: ya
0: wai lo ma ko me ala kukupu wa.
1: E maanga, yele makamaka kula le melelei.
0: Oka le na tonu wa. Ah, maana, yele fo ya ya uma me fale tonu, e mawatu wa ila ufale tonu wa.
1: Ya male sauno anga la lea, le fauna, fa lea au maye bui Clarence, lea yona foi fita ili pe ama watu fa longona foi nei,
0: mabaaya
1: ila tou ilunga faunga se ina lea. Ya foi le nga ngana ya mame fa pena ilunga o penga tsafa ilangi wa chelele chelele le fa alo alo a yoi
0: o fainga tali ne vai tawul tor tor fo pito vao a tau nu e ile tala wanga no fa longa ne foi ya yu fa pesta si va nga ta o sa no nga o mene o penga tsafa ilangi malo so pa inga o ilungo o le internet a ya o tele ana to emisa ya ya le fai upo le si afio anga ma le tamai titis ton tau sa yo e wad o la esa san watu le fai upo o se makua kanga ka makua la e fai mai ala ya wad tele na vanga la voi o sa ima le fai fia umalonga le loa inga po a le loa yo le si lo makua la lako au noku na hea iba mwa le si umatua lafia ili lafia le o wa o isi o sau ale o se ako se man
1: e la fi mai pua
0: o fa o punga ya ale o fai pong sama ya ya le fai fa uma longa leilo sore or ka mai kiki sfuru o ngo kau sanga ola au no ku ala ke misa
1: ai ole me ole ta wa ya pe ona ta wa ole ta wa ya api o folinga o penga tsa fa ilangi social media e ta wa pe a fai male fa alo alo a man me ta ta pe fa pe fo yo na yo wa inga la te Five so tight, yeah, yeah. Yeah, Ole Alula, le to low sam, or Fale Mafau Faule, Ilunga, Mefa Pema to sing, Foile, Oti, Foi, Yeletamari, Yanga, Oletangata, Olofai Tau, Yamatino Tino, Foi, in a too long arm.
0: Tele lope fa pe I on a four set up put a vying, and it's our lealo so long enough to vow. Langa Tawa. A wall of store tying a ling at Tele, Ele to the Lila Lena. Yar kamaro faso sa peano tano atwa yar kamiyo makwa kalko ngalang me alale e amaliwa fa ko ngali mo fai pulo le afio anga a manga manga e mawa oile alaengo fo ko ko ngore afio anga kanga kare
1: la acha acha ya oi
0: alae upupu le no poya le sira upupu ke le mawa no kanga kanga a amaile makwa fa sa fa ye murfang ale no oya le ale
1: Mana ya.
0: Mali o tu inga tu langa fape. Mea ia langa ua. O sa ua iluma le ata mai fauna pone. Ya ma mai ya ilang ona lele le ifo yo isi ya. Ma ua ta ua leti inga I ulu isi.
1: Ya ma le ta tau tala le mea sina Samoa. Ensele mana ia o tau vanga au tu, musika, aloma fanau. Mana ia tele le fape fai uina le po ananei. Ya po nei se tula la tala tamai atanga
0: la fai uina ile fa le ya ile tau vanga le o le sa io se la le
1: tau sala o Samoa mana ia tele
0: yo mana se ta total ilu pe ma no ta ya to nu la mo se ato to anga
1: ya ya ya ya male se folu male ivanga se nga se ya ole a wina tu ifafo pe na ta ua ele tato tu sala to ono mo initia just follow mala tasi mo fiti ale leila la kala ka sa mo
0: ma nei fa tai fo ina yo tato so tua o mai fiti de malo fiti ya te lele nei so so sa le leva te le la tai sa mo ono intia ai fia tasi a ya ni usila
1: tasi ni usila ma nei ya tato talo sia i la to fo yo fa tato lia a inga senga se le a wina tu fa fo
0: io
1: ya o le ta ua mai e valu se la ua feta la, ia ele kere apa e mafaufau le ola o le tangata a.
0: Mali.
1: E fafitai le malo a tangaloa.
0: E tōre pūlo ma ave pe le nganga wha malo, ma le nganga wha tofinga malo. E wai pe a tato te a talatala noa, ma wha atatala a fonga bito vau. E wai oso ye sa se a se a ta wha alongo, ave ni tangata wha pe a voi lele ama le lautelo le atunu i fa. E ave a fonga le au fai ping. Ia e fa tai malo fi na mō mele lei. Ya ele to fo itua ya al tato na al tulanga la vaya pa tato to ele mata ngo fi e male vaya ngo fo yo su ya ingol tau
1: a
0: e fa fo tua mana tu ai mama woni la ngona ya ai fa tail fenga malo ya ile fi na mo mele
1: yo e ya mal tato tala fa ai ula le a tanga lo komisio nga duenga fa tulanga ina la le o awala
0: mol palo
1: ele
0: que me huele aquí quiero mi mae acá yo le que me cunge o yo huevo mato y se va y se hace ambos un mi orfa y falo fa todo un finga palo
1: oye le hay un mabuay fue sabay ay William ya es solo un alele ya chay mi es solo un alele ya ona olele ngatusa o mafaufau ma le tulaga e le afa mai o le atua e faavae le atua samoa o isole ia aka kilokilo akolokaikaifia faiga palo ua leai se vatapuia
0: moni leleleaunuaga litovao eleiloepe o le a se tuaiga tau ou te fai atu pitoa e matautia le tulaga uai ia o le itumalo le outou i le vaimauga
1: a le vaimauga fale ata
0: o le ua faatolu ia tutaulaga le ufa tolu nen fa atino la to fa nga palo talo pe ma fo to ya se fo ni si ta fin e yo ana u mole pa ya ingal ne lon su mole va solo la fa ya ri ko kwa ko fa le ko mu ke
1: ai po le ala va a o le le lo tonga tasi o tanga cha ya male me ale e le alo fa ele ma u se alo fa a
0: yo
1: i le ba la va o la cho wo lo cha va
0: o se la mala mata ya ta nu le upu fo ile ana fa ye ta malo ile ana fa na ya a de tino ya ya ko poete le o ya esa a moni le le ya wa e tala no ne fa ko ya se le mela ya du ye le kisi ya la fo la tva ya tu ya se ale va en online ave ye le la to fa mo e se le mela e me to no le se le mela ye le ulu e se le mesa va ya va ha ma ne ale ta po inga sa mo ya le ma li le na ne me e ta lucia ya to amalu pe ale alo atu fa inga palo to wawo lea ele aso le masina le nei fatino a ili
1: ya pe umal fa iunga ea
0: le fo imasino le a fata unu ina ili fa inga filifili
1: ya fata alo fatu ai a tangaloa ya vao vai nei au tangaba ya va ayolo mafuta mai Amerika fa fata il fata simai ya fa pea ya Isaiah suatia fa fata il fata simai ya mapeni amina muli angatele lo mafuta mai Samoa malfatua ya koreti. Ya a ina watulai mali tatai mi watoya au se minute. Ya ona tafo ilea ole itulai tolu. Ole aso o ula atu. A tato tala maisio tato tofi Samoa. Ya ili siu fufonga tonu manave misi lukisua. Fainga palota. Usima yaila o tofa fufonga Samoa.

0: sa fa fonga sa mo ale musika le si fonga o pesa ili maleota no mo ke wi ma mai nga me ho o nga ka nga
1: kwa pa tonua ma na yo le fa ma natu a mo mai le ata ia ai wa furi tu ai natu na a le wo sui ale la va wo le to te wila ia ale wa wa me asina sa mo me asina
0: sa mo
1: me le ta wa ia ale ki fa ro ngo ku ko va le fa ma li e ina fo yo na ya fio anga a
0: o kam
1: le ne te mi ia ai ono le se ta tu tu ni mata ia a ono le tau sanga mo mbu o me asina sa mo ia le lima se fulu a lima se fulu wa fere mo al tu nga fa tas
0: o le little rina a le little rina fa ku ma kasi le ku langa lo va a
1: kasi le tu langa ro ia lima se fulu wa fe a
0: lima se fulu wa fe
1: o ka o ka e ia al tu langa sili na mana ia a ia na lau tong ia uma ia ia nei fa tas iu ma ia sa fa pena fo ila i talonga a
0: ia
1: fa pena wa fa pena fo te multi wila ave ma tu o kirikiti a ye mo ya sa mo ulta iva se la utala ya la en ma tua oke ya a en ma tu fu fa ta na fu fa ta ya le fa ngulo ngo tu fu le ma ta ngo fi o fa lo nga o a se fu lo wa fi le champindo o le ta lo ki ki ki ya na ma ma lo ta mo fi tu wa o mo le a fi a ngo ti a ver ta si le ya fi a ngo to le pu lo wa le va na ta si nyo na a a I fa mo mo ngo ta lo nga ki ki ya le wo you want to parle a o le me a si le nga ma le ta u ma le ma ta ngo fi e fo le ta lo nga i tu la nga yo we ne ya le me si na sa mo ya le fo i va ya tu la utongi u ma na ya fi o anga a
0: ai a
1: le nga te na ya fi o anga sa ta mo fa ya wa ya le te te wi na fa ma ta ngo fi o ai
0: o ma nga ala
1: ka ya le nga ta fo i le o i la tu sa fa ti no Paule va nga bitu va va nga fo ye la to musika. E fo nga mai na le lua ye sa ta ta va. Yo la la wo to sa la mo ne fia nga e lu mal to mo fenga ya to e ati ya e ma fa le ya la to talin. Ya wo tu ai ya.
0: Wai ya mo wai na se le.
1: Yo. Yo dai va nga ta wa na wa te lu nga na. Na to fu fa lu manga o mal to mo fenga. Ya ya ila to sa to sinio. Au te lo ya ila to sa le mo wa le avanua. Ya la wotu e to mana tu mai mau e a pena fa pe o mal terminei o la e fati no ina le fa mo mo ya e semana ya a
0: mana ya ya chau mo fainga ile swinga le mai le te wila ile
1: mana ye tele la pese ile me asina sa mo
0: sa me asina sa mo a
1: mana ye tele la fa mana tu sore ama kwa e ulo mana sore mana pese a
0: ya ina wotu lai mal cha chai mi was full mal fitu minute ya wotu ai ne le tu lai tolu Ya ai usila fa fonga Samoa ile proclame ale fionga ya patu ya po doctor sanga chumua doctor Panyani siu patu mo lo soi fu malolo ina usila o chou fa fonga
2: Samoa o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi e ma faia mea uma pe ale leilo soi fu malolo ina e ui no tato yai nei puava Ai te tau lava ona iai whangalele. Whaafofonga i whaituanga tā ua mai rifo mai. E pui pui ia mai iai oe mā o i whaamai ese ese. O si o mi ailo tātou si o si o manga. E whe urua i whaau onga o le tino whaamai pipisi. Ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fu mā lolo ina. O lo o iou lava a ao. Dr. Seanga i tū mua pāniani pātū. Ila tātou lava ngana.
3: Ia whātala whātu mā lo lava le batas mai I le nei a fiafi ma le tātou poklame wei nei. Ia, peo si le fiafo I nei Australia, ma ni sila msalo nisi atunu o lo o whaamanatuina I la sāo tamāta e au. Ia, msalo mō vwil nei au noa e whātala whātu mā lava I I tamā umalawa, umfayon fata simai li tātou poklame I le nei a fiafi e le ngatua nā o tina malwhānau umo pese am noa tātou mafuta e vāstai tasi po whelawa se maipanoa le pāneto tātou iai ia tāsia lo manuia ma paloloina otou ma pea uma tātou nei vai tau tātou iai o nei fwe Australia o amata le spring o nei o amata le tau nei toa ila au ia Penala ia manaia le sui o le tau le wai o mawhanwhana o manaia la ia Aotearoa o lo iai fo inisi o le pangeka wa mata la tau le ngate le tau malulua o takata iai pe taule ole ole autumn pole folia sala ia i Amerika ma Europa a nei Australia ma nisila ia ole amatanga nei ole tato tau tongo ila au pole spring ia ma nei ole temi nei ia uftofu me la sao tamata au ia pamanuia ia tama umalava tau weil tau ngaluenga ia inga ia fa perfo ia ia ekalesia ma manu uma malmalo lo ngalue ai ia a ole tatu proclame le nea fiafi ia fatau lea e ilikto e nga ai tu ole osto ifumaralo ina po le health lea ta ole rehab ia po ole rehabilitation medicine to e nga osto ifumaralo ina lea mo tangata wo bo uma ona mo wese mai po se stroke a ia a fesisi mo le stroke ia e pepe e le vae po le lima po le arava le tu o a faina po le mutu foi tu lo ia o ila e umalole te imbomua po le acute face le o umal fai o le to isisi me to e tupu a lo to e lava le pe o le vae po le lima ia o ila e falmai lea e fai lato physio, fai lato exercise, e lato swimming pool po le hydrotherapy lea. Ia, e foi tangata e famalosia lato tautala po le speech therapy. E o foi lato folfolo, ia me umana wa a molose si le stroke, ia, e ia tangata e fai lato e foi le leia, to foi al malosi na iai. Ia, e foi tangata e tutoe, ia vale, pe o tau le saol mutu le tau tala ya pe foi le vai lima yo tala na e avela i le tau rehab ya e lava tatu falma e ai po le Westmead o i Hills e fai la lato exercise na e hui tanga tuta aumenta oto fa tato lato tuli po pe sa fai la tau tongo lato ulu pe la vea manua ie avi e la tangat fa pe to e kolengi ai to kolengi e la to tautala to kolengi e la to malosi e to kolengi e foi la to savali malenofo ma male e foi ai to inga wa faina la to vai so ta we il vai nga le ole o se fu maloina i tangata wa umana tu poise mea wa le ta ta noa te le ta ta noa ngai owene yo o yai a fai lo mai ale pe wa boso le stroke ye bo boso has had attack a po le fat pele o uma sta tonga tele pe se fai ngo tuli po la po le sur la plapa ye po sta tonga fo il fai ai mele ulu a me uma ne ya sta la ba ele le vale o fal mai mele ainga a fo ele uma lo te o mo lo fal mai sta tonga po se maioso ya mailo imo na vayaso pe lua pe tolu e kolengi ai matau fa to fa fo el malo si il malo se ia ale i discharge pe de aver fo il fale a no fai ya alana fa la tala le on to tele fo ta te mo el stroke your stroke la ya ele le ya to light ya to mo le malo si to fo ya il malo sai ya ya na isi ta ta la to ya la faina le ma tau fetat proclame nei wai o mai e referral fal mai o pa umana wai ele te mo mu ala ti wa so se si da vai o so se stroke il fale ia on avele il fal mai ia potu na fa to ala ia ma te la to fala au ma fa fa ata ma se ki uma ala ia fa to avele ole i le si la sangale o le rehab ele io o le to fo il fale ya ta u hule le pui pui o le nei fa mai la bol stroke pa e va enga na eta o le TIA pol o le sukla le nga ngosa ko e kea pe nga ngai se kone po le minute pe ta u pela ki ki ai pe ta u de pe ka usasi e fuerte u tala ya a tu te ya ko e lei a isa fa pe nga fue le pesa ke ya u singa ke misa u e tala pe ta u le fue va ai pe pe le rima ya anko e foi lele ya tau lava o na siaki ave vai fo mai pe ave fat fan mai ya wa le siaki me ko sa wai la me longa lua la po long tolu foi ya e tele akula nga ke le ya e sa ulola me Ya pe yal ngalu wole singa mai ngalu lam tanga a sa ro ngalu la pole tua po tsunami fo ya wa kiri tele ai pa pe fo ila al melo stroke e si tu mai melai king al TIA ya awenge i ku a tu fawin a fa yo so mai po se si la inga po el ya avele se aki for mai pe vai la family doctor se aki total sugar cholesterol e fa ya ultrasound ma fa ato o ala totu ki o isa ko poloka wa mena elinga ku pul stroke o poloka ala totu e lu fa ai ia pe piriki foi ono o maulunga le blood pressure por totu le o ta wala na na na fa ta una to le tu le so i fuma ringo le rehab nei mo ta to ma longa nga i ni so ta to fa mai o ta to tu nu mo ia po ni si fo ta to ai nga ma wo ia o ta to proclame na ile nei a fiafi, ia, to e matu o tuaile, whamunia mo tamā umalawa ili tō asusātā au, Father's Day lea, ia, manuia ia, tato umalawa tamā, ia, papea po ia, ia tina ama le whānau, ia, tato umalawa umole, ia, no e whānongolongo mai ai, al temnei, ia, pato whāsa ui fuina, tu me fuina vino e raso asau, ia, papoponga o tato poklame, ai, tu whāsa ui fuina.

0: Samoa, o le siu fonga le na o Ashley Sua, le sawa ina o tina. Ina wa tulai mali tato taimi toi fitu minute, ia na tafo ileo le tulai fa. O le na na so o ula atuai ia le waya telefoni, ale si uleo le Samoa na ngalo. Tala mai stete ese ese o au sitalia, ia e talwaina wa uti uti le tato taimi. Ya na alofa anga mulimuli yo e fiata ina le siu fufonga o malaisa ili sanga daddy tamale lei yo e molia twaya alofa anga I woma panga u malava le siu leo le samo na ngalo lo ma u mai le tautua mo tama u malava yo e daddy lelei oka kusa peke lelei peke le anga peke fa afa afa o ya le daddy lelei ya mo mo le cholo fanga mo cho u mala ya
1: ka po kala me la u mai ko ngo fuma ma teri le anga
0: ya sa o ya
1: la fa mo ya I we sa o pe on mali na le pe se le na fa I we lo por kala me le tango malo malo
0: ta pe to ma
1: pe la ngona na to tu ma isa ya wa ya ya teri le anga
0: ya ya tama
1: Awo yo fa wo lo pesele na fai wo lo por kala mi malo fa tai tai le tapen. Ye sa yo wo hita ma fa le ton wa.
0: Yo
1: ya charu sia ya nga ni eso tama mo muli fa la wo tele yo lo fa nga to va.
0: Yo e moli a cholo fa anga fa pito ala ba mo tama u ma la ba ito ton wo sini. Ye malunga o apia folinga fe la ma se ta fol ke lo pelo e ma fu tama yai. Ya ta cho cho ma fu tsa le a ile po a tsa ya o lunga o se la o tsi mo le ton fa mo ma ile u tsu la e ono se pa ile iba ile fiafi. I say for Samoa.